Yo, if I may upon Pesiani, Maya, say Manzangi, say Momolia, Joya, Lova, Anga, Yan, Joe, Oropu, Lombello, Yavu, Litula, Letayawa, Yava, Yava, Pernapulo, Yafu, Yakuro, Runga, whatever and Nam, we will love and Nam, Malu, Lo, and Jolie. Ya, the Tonu, or Lava Lanto, Van Piona, Mavuta, Mile, and Jula, Letayau, ya, for Lofatu, ya, Letato, Polkalame, ya, Yanto, Uma, Lava, ya, Vatalofatu, Foy, ya, Letato, Talova, Famo, ya, Imatu, Vaya, Onga, ya, Navatine, Tali. Ngafa amese foi ya litina ya fa mo mo ngafa ya fa fa pe ona fenga ya foi ni si foi o tiu tema faiva ya ya wale to joina ya o le fina ngalo le jua ya isho ta to watu no belo za moa ya amese foi lan to fa pe ona fa tau no wina foi le vala awina ya le nei ju i tu lao le jai au to tonu foi o nei ya tu no lo ta to au mawai iyo ia o fa pea ona fa tau wina le calling and purpose ia o le prayer walk ne jula o le aing o le fianga ia te tonu mo le anjo lo fanga ia o le tatu Paul Kalame ia mo to uma lava i le ne jula o le tai au a ia o le tatu fa ma lo zila titi le vai mai ia le tu sia Paulo le kalesia Roma ma ta upu sfu ma le lua vai mai ia o jo oli oli i le fa moe moe ia ono sa i bua bua ngā ia fie nau ile te dalo a ia o dou oli oli le faa moe moe. Yo, ia ole ale tantou faa moe moe. Ia ole faa moe moe. Ia ole purpose po le calling o lou vala awina faa pea ona tuina ele tua ia nje oe i so o se tu aina vala awina. Yo, ia faa mai ia o dou oli oli ile faa moe moe. Ia ono sai puapua ngā. Ia fina fi nau ile te talo a ia o a lava tu aina vala awina vala awai jan jowe le tua iyo e fai mai ia paula le gale zia Roma ia ono sa i bua bua ngā ia i fo i fai ngatā ia i fo i lui jau o leo langa ia pe an tato vala awina i tato fa tan wina tato vala awina pole a lava lau le vala wino vala awai jan jowe le tua i so o se ngaluenga ia awane ngalu ia te jan jow e yei le jaimi ia lui tau wai jan jow i bua bua ngā a ale fai mai paulo le fai maloja paulo le gale sia Roma ia fina vinau ile tatalo io e lei lava se me jan to te sulu yai wa fo fi jam of inga jao leo langa li jan to vala awina io ia ono sa i bua bua ngā au le tatalo ole mea sili leo na jau ua juli vai ile jua io e anjan to mava vau le vala awina ia e le jua o anjamu ile fanjo anga io e na vala awina ile jua o le calling anjamu ia e leo leo mava ai vale lei le fanjo anga ya wasili sila antu le anjua wale lei atua toa mea uma a yo na faya le anjua ya ole ulu wa itina ya o eva ya efeso zwani ya anjamu wa vemele iyo le vitalinga le anjua ya anjamu ya ma eva ya uluola ma fana fanau ya ma fatupu jele le lalo langi a yo iyo le vala wina le na anjamu ma eva fatupu jele ina le lalo langi ya uluola ya awene ngalo ya janjou wa le janjou vala wina ya ole alava le tuaina purpose and calling wa wala awina i janjo we len tua. Ya fai mai ya tulivai len tua ile te talo. Ya ye jemi ho ma ya i fenga cha. Lui tau o leo langa li janjo wala awina. Tulivai ile len tua ile te talo a. Yo ya tatu fa malo sile na ile ne ja yao. Ya mwete yoro fango le janjo Paul Kalame. Ya ole aingo le vianga inga fa mpea o na fianga yai. Ya ma prayer walk ile ne ja yao. Ya fa vtai tau tua o tatu. Ya ole tau wala awina. Calling and the purpose from God. Awa ni ngalo ya itanto, awa fo ini tu maa maa ya te itanto, ya li itanto wala awina mai lea tu aya, fatalo fatu ila tofa pea, ona mafunta mai, ya ilungo le itanto, penga tofa ilangi fatalo fatu ila fafine ya lima sene faftai, ya to ila fafine male aina mafunta mai, ya mole tu alofa anga, tato Paul Kalame ya to oto umalava, ya emese foe ya le tofa fine ya julino, emese foe ila falitua ya julino, ya male sunga lfafia nganga, ya mole tu alofa anga, ya ole tato Paul Kalame, ya jojo umalava ile nei tu lao le jayao ya le jatu fa ma losin na a o ni ngalo ya jato le jatu wala awina yo ya e jemi matua ilu ita wai jato i fainga ta a yo toi toi lava a jato fa ma mulo dwai le wala awina alem fai mai le fa ma losin paulo le gale zia i Roma tu le vai ile tua ile jatalo Pauleo le tato sulfa inga ile ntua. Ia au mai ele tato malosi. Ia tue faa wawa ifo ile vala awina. Yo i tato. Au tato ia ito tonu le neipa neta. O le lau ele ele a. Ia ta tonu tato vai nei. Vai jau le fenga jaa. O le lalo langi wai ai a. A tato fai jau le leito tonu ala fionga pa ia le tua.
olo to tonu uma lava la fionga pa ia le tua ol mela le ta to tele popole ia onio ta to popole ta to pole pole vale a ole ata ti fanga le to ina ole vona ta ti to tonu la fionga pa ia le tua ia fa la vela vi le se se awa winna ta to a le ala wa maton fa to nu le ata ti fanga le to ina ia ata to fa sol solo atu ia le si fo i ia le si fo i face le joa ile to sanga le nei lo no lo fitu lo valu lo iva Matua I mata untia le feisa le antua, le atato wa ngai antu iai, olo ita taatia umalava, ito tonu la fionga pa ia le antua. Ia pea awa wina le tato, ya ile umpa le antua, ya te tonu, ole mantu wa onga lofa pea ona. Malolo le temile nei, ya I toi amanta, I fingo le, vaya su fopo ona tu atu, ya a toi amanta ila onga, a fia awai lea onga lea. Lo o awa winai, ia le feisa le atua I to tonu ole, ole paneta le nei ole lau ele ele, le atato wa ngai atuai lua fitu, lua valu, lua iva, tol se fulu, oka, oka se matau tia, ole atati fanga le to ina le ta tia I to tonu ole fiongo pa ia le atua. Ai fa lave lave tatou te leo wa wa wina ma tatou. Wi loa a ia a e fa pe te fia wai to tonu le tatou wa onga le na. Ia fa so tai ia le Facebook page a mātua. Fa ia onga ia ngafa tene tari ngafa. Ia me se foli tina ia fa mua mua ngafa. Ia nava la umale tatou nu mela ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua. O fa fitu lima lima tasi fitu tasi fa tasi lua. Ia le tatou nu mela na pe a. Fa pe te fia wai ia ile tato wa onga fa pea ona fa nga solo ia to e lua vai aso pe to tasi vai aso ia ona fa nga solo leo le tato wa onga le na ola e mala mala mai ia ile feisa le tua ile si fata usanga o luma na ia tua ia le tua e tanga e tanga testo ino o tona Trump a ele lo sole le dad ole ole vala winna le na Trump ele tua a vala winna ele tua le tamalo ia le fatino u ma me ye tu tupu male temi le nei ia te tonu ia wa ole tanto por galame le nei ja ia a tatu fa so a tatu tatala no ia masina musika fo ile le fa to file mu ai lo malili e mi se fo to tonu nei ia tu nu o ka o ka ese ma se maluru a fa me ia le lo matu al matu nu ngai oi sa tar fa mai o ta se maruru Ota se maruru a, wale maruru a, melo matua, oka kai se maruru a. Ia le taimi o le tangata o visa va zala lau nei, le taimi ia ua toe lua se ful malfa minunte o na jale o le intula iva, toe lua se ful malfa minunte ia o na jale o le intula iva, ia tulunga te lue lue mea sasa mai, ia e faa fia fia atu le tangata o polkalame o le talofa famo, ia te oe I le intula o le taiao.

Ora sole makau kia sole siva au yo ya le temle cha cho vesa fan zala la nei wa to sumle iva minu de jale jula iva to sumle iva minu de jale jula iva ya jale iva ya fa mucha fole au nanga le cha cho cha lo fa fa mo ya ile ne vo ya suto na imo o e za mo jo wan jo no bele ya va jalo va jo le jale ya pengiko ma futa mai ya yo au ne ngalo a siva siva ma le fa sina fe au vo ile mo fa sina wa ngalo siva siva to pulori ya vua Yo ia manai le malu o le jau I totonu o sini nei, malulu le jai au ale manai le susulu manja ngō fia o le manja o le la a, o I tātou jailo ai le matau jia o ngalwenga sili sili eze a le jua. Yo ia e le teimi a mai e le malulu tātou te malulu ai mai fi au mangalwenga, ia au e o le teimi o lawa uli mafana fana ia walu fa fai faisina fi au voilea, me au le faisina faa malo si tino a. Tau tia yo ngalwenga mamana le jua ilo to soifua, ia ai mause o zo manjo wola a, ia vapewa malulu tuilunga. Yo e faisina lue lue, ia ma faisina ka mai wok wok voilelea, vai mai upol pese lena, lena taku ne ia raka raka, ia raka raka, ia a. Yo fiwe faa umale kemi se faisina kuma voilelea ala raka raka, ia a. Ia tato raka raka, ia le ne yanzo do nai, tau malulu a. Ia vapete malanga izamoa, nisi fo yo fo vwa, nga faale a inga yo amese fo ya fo fanga fa e galesia ya ete mana o mia se javale ete ferwa ya izamoa ya one ngalo ya nje oe ya le au nanga mata ngo fie mata alia to e tau ngo fie to le lei ato a joa mea uma one ngalo ya te oe le au nanga le na ale tama o le vine a tama o le vine au one ngalo ya te ya ya I ta jo uma lava I mana umia se fe soswani ja moa au nanga madango fie le na tama o le vine ya fa fiso da ile numera o le telefoni o le fitu ono lima Valu valu ono iva, fitu ono lima, valu valu ono iva, pole fitu ono tasi, valu valu tasi fa, fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Fafso dai, ya le, ya ngafatine jari ngava, ya ole ona le na ole tato, faleta vale manta ngo fie le na ole tama ole vine, matau tia ya moli mawina, ya le au nanga, mata alia doe tau ngo fie tele le tau mo oe za moa a. Tatou ia malanga atu I fafo I mana o mia se fesoswani, pau lava lea, o le falita vale manta ngō fie toe mautulo na au nanga, toe tauno fie le taumo oe, ia o le tamo le vine, ele ngata lai ta vale a mō meo ta vale la iti, mō meo o ta vale foie ta e lima pas ese, o four wheel drive, wa iai fo nel male lato au nanga lea mō meo fale ie a, fale ie, Ya e o vato male tolse alau lima sifuru tanganja e o file fale I etele ole matua I manaya. Manaya ole tau ngo fi ole tau mo oe a. Ya ole ngata la ili au nanga I fale ie o lau lau onu foa. Pole alava le tu a inga doan dele o mafutanga a inga o e kalesia ya o fala velave fo yo reunion o maliu. Pole ale tu a inga doan dele ifea. Nga ngai o ka ole fale ie lea manu malau lau manu foa. Tau ngō fie o le tau mō oe a. Aua ni ngalo ia te oe mali watu I sa moa fafiso tai le au nanga mata ngō fie le nātu e le leita pena le lei. Tama o le vine ia fafiso tai le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa. Fafiso tai ia ngafa tine dali ngafa le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva Male fitu ono tasi, valu valu tasi fa. Fale ie ele ngata fo ilai au nanga I mo fale ie. O lau lau onu foa, o ta vale. Au hei fo mele lanto au nanga I mo meo masini fo ie. E faa laule leia lo fanua. O au wala ngā lue fo ia nua manao e fia sua. Ioe, o lo iai le masini mo masini faa laule leia I fanua. Ia faa fiso tai ole au nanga le na a tamo le vine. Tau ngō fia I ole tau mō oe a. Tau ngō fia le tau mō oe. Ia awane ngalo ia te oe le au nanga ngā jamo le vine. E tau tua mō oe za moa. Nana I tau nuua il malai vaalele wa ngalo o na rentsau ta vale. Vala au sao le nu mela lea. Ia ngā e faantali lea mō sina se fulu minute malai vaalele. E watu sao lava jamo le vine. Si I oe tuu I tutou nuo le ta vale. Ia o na e ea ea loa lea. Ile mea e te a ngā I ai a. Au nanga ngā jamo le vine. Ma tau dia. Ya awa ni ngalo ya joe awa mnanga vui la jato ta lofa karento
Ya ile fetalinga ya sola Philip Hunt ya fafsota ile messenger ya sola Philip Hunt ya nai mawai ya fetalinga ya sola ya ile tato talofa karento matau tia mana ya javale fetau ile lemo oi wa watoi update ya javale tato talofa fa mo mana ya ya ole tato talofa karento matau tia yo javale lo ya jemile nei va unga bo na na isa fa ya totonu seki le le lo computer le javale fele javale wau o te fia alu isa vai alu al tawale ave o isa vai au nanga na tawale fa ona bo nei walu o la vai la tau tamo le vine male ta lofa garento ya le ngantala le na ya afa pio tau sa ili so woso ya o ne ngalo ya nje oi ya le tafa wata chips le si au nanga le na le tanto ta lofa garento ya o le tafa wata chips ya lo woso ma na ya le na te sauma oe ya ele aise vevesi ya ngalo la tula wa fa fo ile tawale ya fa ya tau wa inga malo woso ia yoso lewa lele ia e toi fai malanga mai ia tunu fapea o na au mawai ia ole tatou fasalonga na vaa bisinisi ia oi lava ilanjou fapea o na mafuta mai le nei jayao ia e faa lau ilo hatu lau bisinisi ia po se au nanga fo ipolea lava se au nanga te manao ia e faa lau ilo hatu ia valau mai le numero tatou telefoni ole ofa fitu lima lima tasi faa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi faa lua tasi lua ya le numero na tato talofa fa mo ya pe fa lawi lo ya sau pisinisi po sau au nanga fo ya i to tonu o New Zealand o Australia ya po Samoa fo ya ila jo uma lava fa pe ona mafuta mai ya ilungo o le tato penga te fa ilangi ilungo le tato website ya fa tai mafuta mai le tato proclame ya tu lunga te lue lue ma sa sa e le dai dai le tai ya o tu lunga te lue lue ma nei lava ile a matel fa ma lo si le tai ya o e tu lunga fai au fa malostino mai o soso ia mai fai le tua faftai a e fai le tua ia faftai mo le nei a so fo wai fo ia mai a e fa pompo ianzo ia o le tato o le lunga le nei fonga ele ele a o tato fa nguina le manongi o le ola ia ua mai le tua mo le nei a so fo mo i janto wa ile temi le janto o fisa fa zala lau nei to isfuma le romi nuje o na da leo le jula iva to isfuma le romi nuje da le jula iva ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Yo, if I may upon Pesiani, Maya Saint Mantangi, Saint Momolia, Joya Lova, Anga, Yan, Joe, Oropu, Lombello, Yavul, and Litula, Letayawa, Yava, Yava, Pernapulo, Yafu, Yakuro, Luma, Walava and Ham, we will love and Ham, Malu, Lo, and Jolly, Yate Tonu, or Lava Lato, Van Pion, Mavuta, Mile, and Jula, Letayau, Yafolo Fatu, Yalitato, Polkalame, Yato, Uma Lava, Yavatalo Fatu, Foy, Yalitato, Talova, Famo, Yamatu, Vayaonga, Yanga, Tine, Tali. Ngafa amese foi ya litina ya fa mo ngafa ya fa peo na fenga ya foi ya ni foi yo tiu je ma faiva ya ya wale to joina ya all le fina ngalo le jua ya isota to watu no belo zamoa ya amese foi lan to fa peo na fa tau no wina foi le vala awina ya le ne ju itulao le jaya o to tonu foi yo ne ya tu no olo tanto au mawai iyo ia o fapea una fatau nuina le calling and purpose ia o le prayer walk nei jula o le aingo le fiangainga ia te tonu mo le anjolo fanga ia o le tatu Paul Kalame ia mo to umalava I le nei jula o le jayau a ia o le tatu famalozi le titila vai mai ia le tuzia paulo le kalesia roma mata upu sfuma le luove mai ia o jou o li oli I le faa moe moe ia ono sai bua bua ngā ia fi nau ile te dalo a ia o jou o li oli le faa moe moe yo ia ole ale tanto faa moe moe ia ole faa moe moe ia ole purpose po le calling o lo vala a wina faa pea o na tuina ile tua ia nje oe I so o se tu aina vala a wina yo ia faa mai yo jou o li oli ile faa moe moe ia ono sai pua pua ngā ia fina fi nau ile te dalo a ia o a lava tu aina vala a wina vala a wai tanto ele tua yo e faa mai ya Paulo le Galesia I Roma ya ono sa ipua pua nga ya ifo ifainga ta ya ifo ilu jau o leo langa ya pe antato vala wina I tanto fa tanu wina tanto vala wina pole alava lau le vala wino vala awe tanto e len tua I so o se ngalu wenga ya awane ngalu ya te tanto e yele jaimi ya lu itau wai tanto I pua pua nga a ane fai mai Paulo le fai maloja Paulo le Galesia Roma ya fina vinau ile tatalo io ele lava se me dan to te sulu yai wa fo I fi tamo finga jao leo langa li tanto vala awina io ia ono sa I bua nga au le tatalo ole mea sili leo na jao ua jule vai ile jua io an tanto ma va vau le vala awina ele jua o an jamu ile fanto anga io na vala awina ele jua le calling an jamu ia ele leo ma va ai vale le ile fanto anga ya wa sila sila antu le antua wa lelei atua toa mea uma a yo na faya le antua ya o le ulu wa itina ya o eva ya efeso zwani ya anjamu wa vemele iyo le vitalinga le antua ya anjamu ya ma eva ya uluola ma fana fanau ya ma faatupu jele le lalo langi a iyo le vala wina le na anjamu ma eva faatupu jele ina le lalo langi ya uluola ya awene ngalo ya itanjou wa le tanjou vala wina ya o le alava tu aina purpose and calling wa wala awina I janjo we len tua. Ya fai mai ya tulivai len tua ile te talo. Ya ye jemi homa ya ifenga cha. Lu itau o leo langa li janjo wala awina. Tulivai ile tua ile te talo a. Yo ya tatu fa malo sile na ile ne jayao. Ya mwole teo rofango li janjo por kalame. Ya ole aing ole vianga inga fa mpea o na fianga yai. Ya ma prayer walk ile ne jayao. Ya fa taita un tua o tatu. Ya ole to wala awina. Calling and the purpose from God. Awa ni ngalo ya itanto awa fo ini tu ma ya te itanto ya li itanto wala awina mai le tu aya fatalo fatu ila tofa pea ona mafunta mai ya ilungo le itanto penga tofa ilangi fatalo fatu ila fafine ya lima sene faftai ya to ila fafine male aina mafunta mai ya mole tu alofanga tato Paul Kalame ya to oto umalava ya emeze voi ya le tofa fine ya julino emeze voi ile falitua ya julino ya male sunga lfafia nganga ya mumulia tu alofanga ya ole tato Paul Kalame ya jojo umalava ile nei tulao le jayao ya ole tatu fa malosi na a o ni ngalo ya tato le tatu wala awina yo ya e temi matua ilu itau wain tato I fainga ta a yo toi toi lava a tato fa mamulo ndwai le wala awina ale fai mai le fa malosi an paulo le gale siya I Roma tu le vai ile ntua ile ntatalo paulo le tato sul fainga ile ntua ya o mai ele tato malosi ya toi fa awawai fo ile wala awina yo tato au tato ya ito tonu le nei paneta o le lau ele ele a ya ta tonu wa tato vai nei vai jau le fainga ja o le lalo langi wa yai a tato fai jau le tonu la vionga pa ia le tua

Sole makau kia sole siva au yo ya le temele cha cho vesha fan zala la ne wa to sumu leva minute jale jula iva to sumu leva minute jale jula iva ya jale iva ya fa mucha fole au au nanga le cha cho cha lo fa fa mo ya ile ne vo ya su to na imo o e za mo jo wan ju nu bele ya va jalo va jula dali ya pengiko ma futa mai ya yo au ne ngalo a siva siva ma le fashina fe au vo ile mo fashina wa ngalo siva siva to pulori ya vo a yo ia manai le malu o le jau to tonu o sini nei malu lu le jai au al manai le susulu manja ngofi o le manja o le la a o ita to jailo ai le matau jia o ngalwenga sili sili eze le jua yo ia ele te mi ama ele malu lu tato te malu lo ai mai fi au mangalwenga ia au o le te mi o lawa uli mafana fana ia walu fa fa fashina fi au voilea me au le fashina fa malu sitino a tau tia yo ngalwenga mamana le jua ilo to soifua ia ai mause o zomanjo wola a ia va pe wa malu lu tu ilunga yo e faisina lue lue ia ma faisina ka mai wok wok vo ilele a va mai upol pese lena lena ta ku ne ia raka raka ia raka raka ia yo fi fa umale ke mi se faisina koma vo ilele a la raka raka ia ia ta to raka raka ile ne ia zo do nai tau malu lu a ia va pe te malanga i Samoa ni si fo yo fo vanga fa ale a inga yo a me se fo ya fo vanga fa e galesia ya ete mana o mia se javale ete fiadu a ya iza moa ya awane ngalo ya nje oe ya le au au nanga mata ngo fie mata alia toi tau ngo fie toi le lei ato a joa mea uma awane ngalo ya te oe le au au nanga le na ale tama ole vine a tama ole vine au ane ngalo ya te ya i tajo uma lava mana umia se fe soswani za moa au au nanga madango viele na tama ole vine ya fa fiso daile numera ole telefoni ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva pole fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa fa fiso dai ya le Ya ngafa tine jari ngafa ya ole ona le na ole tato faleta vale manta ngofie le na ole tama ole vine matau tia ya moli mawina ya le au au nanga mata alia doe tau ngofie tele le tau mo oe za moa a. Tato ya malanga antu ifafo ima na umia sefe soswani pau lava lea ole faleta vale manta ngofie doe mautulo na au au nanga toe tau no fie le tau mo oe ya ole tamo le vine ele ngata lai ta vale a mo meo ta vale la iti mo meo o ta vale foie ta e lima pas ese o four wheel drive wa yai fo nel male lanto au au nanga lea mo meo fale ie a fale ie ya e o vato male tou se lau lima se fulu tanganta e o file fale ie te le ole matua i manaya manaya ole tau ngo fie ole tau mo oe a ya le ngata la le au au nanga i fale ie o lau lau o nufoa po le alawa le tu ainga John Jele o mafutanga a inga o e kalesia ya o falawe lawe for your reunion o maliu po le ala tu ainga John Jele i fea nganga o ka o le fale ie lea malau lau manufoa tau ngo fie o le tau mo oe a aua ni ngalo ya je oe mali watu isa moa fafiso tai le au au nanga mata ngou fie le na toe le lei ta pena le lei tama ole vine ia fafiso tai le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva male fitu ono tasi valu valu tasi fa fafiso tai ya ngafa tine dali ngafa le numera nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva male fitu ono tasi valu valu tasi fa fale ie ele ngata fo ilai au au nanga i mo fale ie o lau lau o nufoa o ta avale au hei fo mele lanto au au nanga i mo meo masini fo ie e faa lau le leia lo fanua o au wala ngā lue fo ia nua manao e fia sua ioe o lo iai le masini mo masini faa lau le leia i fanua ia faa fiso tai o le au au nanga le na a tamo le vine tau ngō fia ia le tau mō oe a. Tau ngō fia le tau mō oe. Ia awane ngalo ia te oe le au au nanga ngā jamo le vine e tau tua mō oe za moa. Nana i tau nuua il malai va lele wa ngalo o na rentau ja vale vala au sao le nu mela lea. Ia nga e faantali lea mo sina se fulu minute malai va lele e watu sao lava jamo le vine si i oe tu uitu tonu le ja vale ia o na e ea ea loa lea ile mea e te a ngai ai a au nanga ngal jamo le vine me tau dia.
ya o ni ngalo ya joe o mdanga vui la jato ja lofa karencho ya ile fetalenga ya sola Philip Hunt ya fafso ja ile messenger ya sola Philip Hunt ya nai mawai ya fetalenga ya sola ya ile tato ta lofa karencho matau tia mana ya ja vale fetau ile leimo oe wa wa watoi update ta vale tato ta lofa fa mo mana ya ya ole tato ta lofa karencho matau tia yo ta vale lo ya jemile nei va unga bo na na e sau fa ya totonu seki le lelo computer le ta vale fele ta vale wau o te fia alu isa vai e luat wal tawale ave o isa vai au au nangal na tawale fa o na bo nei walu o la vai la tau tamo le vine man le ta lofa garento ya le ngantala le na ya afa afa pio tau sa ili so woso ya o ne ngalo ya nje oe ya le tafa wata chips le si au au nangal na le tanto ta lofa garento ya o le tafa wata chips ya lo woso mana ya le na e te sauma oe ya ili aise vevesi ya ngalo latu lava fa foile tawale ya fa ya fa tau e ngā malo woso, ia e oso lewa lele, ia e toi fai malanga mai ia tunu fa pea o na au mawai a. Ia o le tātou, fa sa longa na fa pisi nisi, ia o i lawa i lantou fa pea o na mafuta mai le nei jayao, ia e fa lawi lo atu, lau pisi nisi, ia po se au au nanga fo i po lea lawa se au au nanga te manao, ia e fa lawi lo atu, ia wa lau mai le numero e tātou telefoni, o le ofa fitu lima lima, tasi fa lua, tasi lua, ofa fitu lima lima, tasi fa lua, tasi lua. Lua ya le numero na tato ta lofa fa mo ya pe a fa lawi loa ya sau pisinisi po sau au au nanga fo ya i to tonu o New Zealand o au se dalia ya po sa mo fo ya ila jo uma lava fa pe ona ma futa mai ya ilungo o le tato penga ta fa ilangi ilungo le tato website ya fa tai ma futa mai le tato proclame ya tu lunga te lue lue ma sa sa e le dai dai le tai ya o tu lunga te lue lue ma nei ya lava ile a mata le fa ma lo si le tai ya o e tu lunga fai au fa malostino mai o soso ia mai fai le tua faftai a e fai le tua ia faftai mo le nei aso fo wai fo ia mai a e fa pompo ianzo ia o le tato o le lunga le nei vonga ele ele a o tato fa nguina le manongi o le ola ia ua mai le tua mo le nei aso fo mo i janto wa ili temi le janto o fisa va zala lau nei tu esfuma le ruo minu je o na ja leo le jula iva tu esfuma le ruo minu je ja le jula iva ia this is our local radio station 89.3 to GLF.